Da bwe da di hun, ewa wi drumdo inu e mon. Chemendo ti minu gutano, ste imono. De che ta niunat, che senta gute shpeten mak chemdo, win ka do data. Ne shwi ta mak che wan, de che ta imonat. E gute inu gutne che wan, ka ta bwe yendo mak. Ne ga shpeten ta mak, kene che pa ihna gun ta bwe. Win ka na stwa bta gute imon, ka minu gutna na umushum, wi ka nash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto ish patenda kutan yun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenno. Inu imin, e kutin den no chen mas tuwen din inyun ka ish patenda mag. Inu imin, e wadindin chenista tadihin, ke che pastaman kwesiban inu tsendamon, ne tepe tayanskat ka minuwin. Inu tu chinano, wikunuendamak shtanyunu, wemmuchu wikunuendinano, shtaymonu.

Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mwoy. Tshemendo tshmin rutanu, shte imunu. Deche tan yunat, che senta gute shpeten mak tshemdo, win katu datak. Ne e shwi tamak che wan, deche te imunat. Egute e nukutne che wan, katabwe yen damak. Nega e shpeten damak, kene tbaik nagun dabwe. Wen kanis tuabata gute imun, kamino gut nana umushum, ui kanis. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuen no tashu inano. Wen ka inu imat, no kuto es patenda kutanyun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto es paten mat shenu. Inu imin, e kute den no chen mas tuwe bandin inyun ka es patenda mat. Inu aimin, egwadende tjenista dadihin, ke tje pastaman kwesiban inu tsendamun, ne tepe tayanskat kaimin win. Inu du tjinanu, wikunu endamak shtan yunu, wemmut wikunu endinanu, shtay munu.